assalamu alaykum sa tun gitun bi watan gumina kiru jamdi sapo kalkal jitu do hasud radio yeti weli on do taski min bo min do taski ngam min gadda non ko bar yidi nyalaw ma rande e dum men min so wi yawsi de ay sun kuro mamu gasara en non be hamza hasan idris dum kambe ben ballata en hawa kere technique ayno kutini du kanyum bo e hu be sud radio do bo dum jimta roje jamdi sapo tiar go jamdi sapo min tun gas do wakkati ngel min berreten hasud radio be fulfulde amma fodde ko am testron ko bari ni no mari hande da be ci don be gimol gol ngam itino jone e testron nan ko bari di tammi tammi wadan gonde wakati ji sedda kabin technique.

assalamu alaikum nay sa kan gi temin diaga kalkala wonde studio wonde fa radio charg ha gano ko jenar kalkala gi tanna bar ngam no musandu tanam medri manki anarama sayen hinji kya waka kya sayen hinji kya raka ga dub ki yoge raka yo mon dar ngar tawajo ko lo ga la fende pido di biara kamani do yen ngar ko lo ko ne jaro ngar sa biso mo kala ko sa kan gi temin diaga ngam no tanna bar ngam tanam medri kam mo tanena war ngam no musandi o mo ngam yongi kede kada ngi di problem de cabine technique tanam man no kirar gi temo chalal technicien dan mo ngi mo ngi chana mahamoud gassara ay tan ma chalal wo dingi dingi changa Hamza Hassan Idrissa Franki ni cloud cabin technique ya mala basal ham tan no baro no awara on dirigi dan tenem chalon ngi dum ngi changa jim taru yi nga chal micro ga piabar no no musan tan medene mi yogo chiringa wa ya Ibrahim Mamad Tambun ga tigaru sare kam ga mu koy monam ga dem tan abara mu ngam bal no Hamza ga tan mala basal ay ni ki ga kan haa ni wa do no cabin technique ngal yar ya yankara alkano karar gulla kalabun naraleye yero gulle na karay nakada na gulle ye karay nakada yanguli azaban yal karan naratano

0: karanya karaya ko kanadi tori kwa karanya karaya ko ramam helandu a karanya ko ya surda unyara
1: gere halla da dio habar ga tengede danjo migo ngere ngeta idran go icara ga ONG ngi carga da relief direct relief yo nge da icurul daran yu migo nge namurgu minister nge da lewni ka jora arguni nilla fi afu ngi carga minister nge santi yo curu na yaro da ya lama di namurgu dawa kindin ge kere kadang mi yo ngi ical da ka jange da dum nongo mo canno ga sukari yo nge da ya curu yar go da nero cobna garan dum yo ya jaya aji he jima ko da yoro ya jaya undu burni dum nyamena han yo muga yaka dingi kere kada migo ngada yi kullun ngada idran mo ngi minister ngada yi lewni ka joyo da ya wonde ngalu ngadan mo ngana jere dum on ngri yakul ngi jana docteur Abdul Majid Abdul Rahim yo dana ce joru hameral de jo a cheno son dio tawangi kede ngi da ya migo wa ONG yo yar godan yo a ce dio dinga nako muru migo da idran go yamay ga yurgo mo tay gre halla dinga dan gona caga wonde kawli ngani a ce dingi de a ce tawanga halla yar yo yar go dingi de yar go iduga migo ngada idran ben i cal ka joyo ngada yi caranga ka joyo sukori yoyga dai danyo achu dingu lugu si aju awi waya achu dai mi ngi charka jo yamu dai yoran de kalkal gre dai drango ita su kironga dai yaru nya dingre ka che dai ndugudo naji aju gure awun lugu do awun dai lugu gre don di mo nya ware re dai gol goyi gre dai da anna hoide yo chona dai ndugudo ak gani ngi dai dina chagma a che gete long jurudo a charang jurudo a charanga dai ya dan go an mi go don di mo hoide yo ngi dai ding dan go na chaga gra lama dai ya ka jo ange dan go yaru kindinan ngi kere kada gre dan yo halla dal yo mo ko ina mam ko lana handu nge dinge drani jaranga pnd nge halla ma handu haga dubu ki yu hagyo haga dubu ki yu fiak yo kam nge dai yam bala yo nga so hal nge dai mur gona ma dai dingi kede kada yo curu yo mi ge wunge kede nge societe nge de akani tolor nge yaru ga dai ya yaru gadan na ya wi yuru gadan hal nge dai dran go ijo guri yan kede ngaran nge kede kada gre jawon ngaran nge italini ka kar ngaran ma yo curu mi ge jamay nge kede kada migo ngu dai namru migo jamay bank seri migo ngu dai namru han gidu wa migo dingi kede kada yo aji jima ngu curu quadrior a wonde dai ya farodum ngi canga minister de finance yo inga dai ya cepele liga dran yo ngaya ja yaka duwen migo ngu halai duwa migo yo hogere dai ya miliar euro hagai hinga dai faransa ngi dai ya rugre iduwa migo ngi kede kada yo dai ya lunga kullu dum on ngre cobana ngara ja yan yo lunga kullu minister de finance minister ngi dan mo nga cal ngurunga ko ma jika amay lungi cana tair hamid ngene yo inga afan ngre dai migo ngi kede yo nga so ya jega yan dinga dani danyo alla radio mo ko mam ko lono handu nge day yami go nge yama hilulu galu ga hange day siasa nge kide kada ani agam narma halama fodo nga dan nge day namru go hange yama yulurunge day yulurunge dinge kide kada nge ani awunde day ya province nge day ya yali ko lawunde burindu ngi changa mongo yo nge iwal ningi yama yale ro migo yo yal ga dranyu migo ngi kire kada ya kal ko ya jangu gute nge migo technicien yo migo ngi kire kada ngi yan ci daga yukul yo nga yo dranya jangu gute migo yan ci danga hokama si yo nga yo ga day ya tara mo nangi kire kada hal nge migo yan ngi ci danga danyu hal nge day ya kire ngara nge day ya herere yan ma day ya ko tangi kire kada ngi ata undan yo nga so day yal unde gera yo yor day dranga ya jega ya day ya tara mo nangi kire kada gere lung akul dan mo nge du mon ngi changa délégué général du gouvernement yoy nga dam na nga mo ciano gouverneur lu ngi ciano général Abdoulaye Ibrahim Siam yoy nga da yaw nda kawli nga ñoo dranyu lu mi nga kete nga lu nga ko lu président nga galama nga da yoy go lu ngi ciana Ahmad Sorto Ramat Ramadan na yoy go akul gere day dran nga ya jey ga ya kam normal la ma day tinju ci de ka dang ya nga day dran go ajaran na foyde yoy go daya migo nge kete nge namru ga habar nge migo nge yukol nge yirwa migo nge jaranga projet suet yoy go churu yoro quadri yoro day drango yan chumun nga nge dum nge tege cha polu migo wa daya jamana dan migo go guru samay nge kete ka dayu ngaram jamana dan yu ya gana yu ngaram yu awund kumra ya cha pol ni yala cha pol lan yo yi ka dni ci de nge day drango bulindo hin ci da imeran nge yam nga piro yan nge daya ajan drang muru feyde yoy nge day ding yali keran yali kana lama namru ci rek ke sir alama day jing dan mo day jing ko sina kal jido gama gecci nga day ge ken ma day nga kala ay mi goor jing ke de kala yo nge aji la mer drango yar ga day ya i keran ci de ke de kala ya wonu kum ra yo nge day ning drango yan ga nak mi rede re hal radio te war nga mo ngi tra medri man ki na ra mo se yen ha ju stein hindi kal kal ki ay ngara ga du ci ya ra ka yo na wal gam ko wal no hamza kren tan mo na ka za ra yo ni mi ki ga kan na ga ka bin technique

mate day mo ko ma onorobe ni chap gasondo haban mo ngai habude na nawal tak tak da video ko nan ngi ndiya ndi derna sa kyang na ramase en tolor sa kan item ndiya ga mo ro mo ko kala ko la vende video je bi nga e nga na day wacce gyo mo ga bar mo no mate no mo ka sere mo no mate no gere mi yo ji de kata ma ni ga wan ci dor gi te on di cabinet technique mo jaral technicien ngi dan mo ngi kan ga mahamoud gasara ay ton ma jaral wi ngi de ngi kan hamza hasan idris yo nga day dran ga ya je mo ci dor gi te awre am di resident en ngi day mo jaral nga dum dum ngi kan ga jim taruji ñu ñata ga bare mëna mu sama télé mi dina mi yar yow promo na yar ndé mi channel lionel no mengar yu lu ngi channel ci rem ga yiss ñata yaru dran ci lu ngi naka na ko yabar nga way yu son jogo ci nga way ibrahim mamata mbom ñi naka na way ri ñu ci gam nga da wi ligé indé ali lecteur na ci na ram sen tolo ta ke waka ke hili gra ga lu ci yu ha ñu ara ka nga lam ko dole mu rom ko mu karo ko rob ni ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.